nkan ton ba tu ri lori eleye na a tu o ma kuro ni abi tabi sugbon are na ni die na ni ilen se ro awon kan bayi die ti pe ta mo ba te fe se nkan ta npe ni a greek boya fe se practical won ni sese ma lo jinna awon oluko won a le ko awon akeko yi won a le ko won lo so awon ri oko la so pe o da o nkan bayi o leleyi nkan ta tin ko ninu yara 13 keko ohun leleyi.

ma yin ni bi to wa wi pe o se oluwa mo gbe oga o mo fi ope fun o mo fi yin fun o mo fogo fun o fun ore riri fun ore ari eye te n gbe se fun mi to jo ta mi loju to ya ta mi lenu ninu aye mi ni gbogbo igba so wi pe ogo ni foruko re ni oke run haleluya ni bi to wa sa beere fun idariji ese wi pe oluwa dariji mi oluwa pa ese mi re wa sabi agbelebu mo ba buruburu fun idariji ese mi gbogbo dariji mi loni pa ese mi re se o soro sa to ba gba pe elese ni o ni tooto ni waju eni to seda re a dariji o a pa ese re a fa iwe ese na ya ori be jesu oluwa wa ami nibikibi to wa sa mo kan fe je ko sare gbadura yi pelu mi ni itara okan re nitori mo mo pe to ba le gba pelu itara ohun iyanu kan ma sele laye re so wi pe oluwa mo nilo won ninu aye mi losu yi awon ogun orun to ma sile kun ile eni sile fun rere tan ni je ki bi ora pala wole to mi ninu osu yi ran won si mi oluwa ran won sinu ise mi awon ogun orun to ma sile kun ise eni sile fun ibukun lati wole to ni to ma ba ini wi to ma le ini jade ti won yin faye gba ini lati raye ninu ise eni ti won yin faye gba okuta lati raye ninu oja eni loni yi lose yi losu ti mo wa yi eran won si mi awon ogun orun yi eran won si mi soro dada wi pe eran won si mi oluwa eran won si mi baba mama to gbo mi sa mo de fe je ko gbadura idada o bo tile je pe mi o mo bo se nfi tara gba nbi to wa sugbon ko ba dara to ba le fi tara kun adura yi so le kan yi si ko si tenumo dada wipe oluwa ninu osu ti mo wa yi mo ma nilo won ninu ise mi mo fa ko yan won ti mi lopolopo ani awon ogun orun to ma sile kun ile eni sile fun rere to ma le yonu dani ti won e je ki bi o wole toni ninu osu ti mo wa yi ta mo si osu kejo oluwa yan won ti mi lati sawari re fun mi pe won ti mi lati ma faye gba ikoro lati ma faye gba ibanuje lori oja mi lori owo mi lori awon omo mi mi awon ti mi oluwa losu yi ti awon ti mi lose yi ti awon ti mi bere lati oni lo oluwa yin awon ti mi lopolopo fun rere so bi mo se so wi pe ki ise mi ki owo mi ko le ma mu ayo wa yawon ti mi yawon ti mi eyan awon ti mi mi o mo boya baba tabi mama iroro so nbi ton wa eyi lemi na so si aye re ni wakati pe awon ogun to ma sile kun le re sile fun orere lati wole to wa to ma le ibi danu ti won ni faye gba ibi boyo kere tabopo loni to ba ri ami se ayan won ti o in the mighty name of Jesus Christ Jesu oluwa wa ami aran mi se o bo se tesiwaju ninu ere eje osu yi oluwa ni kin je ko mo wi pe ohun to fun o lati salabo lori re lati pa omo lati ti yo ninu ewu kewu ti o ta oni salaye ma seto fun aye re losu yi nitori pe ko to dipo wonu osu yi tabi diru ojo oni yi ni ota ti se to n gbogbo to fe fi jaye re logun sugbon oluwa ni kin fi da o loju pe ohun to lati salabo lori re lati ti so gbogbo ohun ti ota ti seto ni ibi saye re di rere fun o iyen ti wo na ba le simi le ni o Psalm 23 verse 5 oni wi pe iwo teta bi le onje sile ni waju mi bi oju awon ota mi sugbon wo da ororo simi le ori ago mi si kun akumo sile sama o le sese ko ma gbagbo tele sugbon mo ro pe nipa oro ti mo ka fun o yi to ba fokan ba mi lo wa ri wi pe ohun ta n pe lota kò sí wákàtẹ níbẹ mo wà nítòsí rẹ wọn yí ọka ṣùgbọn ọrọ yìí fi ń dá ọ lójú pé bó tilẹ̀ wù kí wọn wá pọ̀ tó láyìíká rẹ kí wọn yí ọka tó lójú wọn olúwa ò ní ṣaláyè má gbé ohun rere lé ọ lọ́wọ́ ọkàn rẹ tán ní kò ní balẹ̀ lójú wọn yóò balẹ̀ ìrànlọ́wọ́ tọ́lọ́ ò ní rí ìṣẹ́gun tán ní kò ní jẹ́ tiẹ̀ báwọn aṣapá àwọn láti gba ọwọ́ lẹ̀ lójú wọn a sọ dàṣẹ́gun kò wà nítọ́ síbẹ̀ lẹ́yìn èyí a fi ọkàn rẹ balẹ̀ a sì ti fi àlàáfíà yí ọka tó ń rere gbogbo tati lo ni eri

0: A jẹ pe bi ojumo ba ti mo won pe oye ala peregede oye ire owo omo alafia ton ta eko ti se bale toro oni ko la ko wa la ro toni eku ojumo eku ojumo eku ojumo mo ni gbogbo bi ti a fe fe ikoni fe de la ro toni o ikande konga agbon magbe 89.3 fm na le wa ye eleyi ti a kale si opopona alaafin avenue olu yole estate nile ibadan lori eto yin eto wa agbeyewo iroyin agbonmogbe to nba fefe sore lowuro otuni bukiwa lokunrin lobirin lomode ati lagba lonile lalejo eku ojumo se dada latuba yin gege be se mo ni gbogbo araro bi eyi eko ware eko idaji bi eko owuro laarin ago mejo si ago mesan abo ago mejo owuro si agogo mesan abo owuro oni amo lanfani ati pade ti ajo funra wa leko idaji mo abi eko o ti ye yin eko ataka aka kengbe abi bo wa ni muki loruko alaga ati igbimo ti ndari ikoni yi loruko awon oga leka kokan loruko amoju ero fun sa atawaye henry ni nbe ni igbanu isakoso loro otuni ti o ma gbe soke ti o ma gbe sile ti e fi lanfani ati ma gbo wa ketekete adedamola oloide omo baba olomiye on loko temi je emi ni omo baba olomiye mo kin pe eku ojumo kaaro ode odun bi ara ole bi salafi alewa bi awa na ti se wa lowuro otuni beke lowuro ojo rubi eyi eti mo pe awa ati dokita ni adijo mo lanfani lati wa lori agbagbe dokita ti se wa na kolo pelu mi lowuro otuni eje mo ki dokita kaabo ki si mo ki won ko ojumo bi otojo meji meta salafia ni
1: alafia ni jare
0: esepo
1: damola mo ki e
0: esun
1: o de ki henry ojo ni ajojo ayo fun gbogbo awon
0: amen
1: mo fe ki gbogbo awon ton sise ni ile ise yi lati ri chairperson titi kan everybody gm and everybody ati gbogbo awon eyan ton da si oro ile ise yi pe ki ile ise yi sa le sorire ire ati ayo mama wa yin ri ni
0: amen amen
1: gbogbo bi ki bi te ba rin si igbega ati ibukun ifokan bale ati itura agbara nla fi de yin lade ni
0: amen ase to ma re
1: ese gan ni
0: eseun pupo makan sare han awon iroyin to wa nbi ma han won die die ko ma ba asala eto fa wa teyin awon akori iroyin lotun lo se oni won wa nbi lakoko laarin gbogbo iwe iroyin the punch ni a pe lori eto idibo si ipo are lorilede Nigeria loni gan ni ipolongo ibo yo bere adu ti bere bayi we now don't start again another journey in ajo mi to ni se pelu oro eto idibo si ipo are won pe are Tinubu Obi ati awon mi to ku won ti lo re towo bo iwe iwe adehun alaafia pe e jogun omi o e ma se ise bo pa o ba bo ba o pa bo ba o bu lese e se ise alaafia o pe ajo n wa alaafia ajo n wa idagbasoke a si jo n wa itesiwaju orile ede yi won ni are Tinubu o lago ikilo lori awon oro selu to ni se pelu ki e ma so selu eleya meya abi selu esin pe temi ni Paulu iwo la Apollo gbogbo wa ikan na ni wa nigbati obi na si n demand awon campaigns to je wo pe yo ma lo bo se to ati bo se ye gẹ́ẹ̀tì ọmọ nàìjíríà ẹ̀fẹ́ wo bó ṣe jẹ́ gangan ojú ewé kejì lẹ́ẹ̀tì rí wọ́n ní àtìkù ò sí ńbẹ̀ mákindé náà ò sí ńbẹ̀ bí àwọn kándídéètì bí wọ́n ṣe jẹ́jẹ́ wípé violence free ó ní ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò ọ̀hún ni ó láǹfààní àti jẹ́ pé kò ní kò gbọ́dọ̀ sí lọ́bọ́lọ́bọ́ àfẹ́ lọ́bọ́lọ́bọ́ a fẹ́ kí ohun gbogbo kó lọ bi a ti se kowe re abe get here bayi so e je ki kaluku o se normal kaluku o se ba se fe ko ba le ri ba se fe ko ri INEC deploy 1.4 million ad hoc staff ni pe ajo ti state edibo niyan won tari awon osise oni serekode bi 1.4 million feto edibo ohun ti won se pe awon kan e ja ki esara latare bi won se mo gbe awon iroyin eleje ntin ba so e mo pe mo so oni ajo INEC oni won so iyan ajo to seto edibo fun orilede Nigeria ojewe keji oni iroyin lowa salary crisis lasigbo lori oro sowo osu ko sowo osu o sowo osu ko sowo osu o je salary ko je salary won ni egbe NLC egbe osise lorilede Nigeria ti lagu ikilo won kilo pe e ka eto ilera lorilede Nigeria o se se kikini o je se ki nkan paka so ki iyanselodi o bele lagbon be ojo ewe keje ni royin e wa ijoba apapo ijoba ipinle ati awon ijoba to sun ma wara ilu won ni ipin bi an se pin gbogbo dede na e fosu keta akole re je 3 trillion naira 3 trillion naira ni won se titi ni 3 ati trillion naira oni an pin losu keje iyan do be awo gedegbe won ni budget awon ipinle gbogbo lorilede Nigeria o fo soke si 40 trillion naira won ni capital spending si re ohun se bi eni o se bi eni se kini e lo sojo we kokande logun e lo won to wa nbe laaro tuni won pe ko si ajo sepo ko si pe ajo wa papo ko si pe ajo fowo so wapo e ma gbe mi mora e ma gbe mi mora e ma gbe mi mora Adeleke deny ipa ADC ninu eto idibo to gbe wole fun sale keji ojo ewe kesan oni ni kini ajo se ni oni ki lajo se ajo lowo nbe ni eyin o lowo nbe won fe so durin mo lowo pe gbogbo wa la lowo nbe gbogbo wa la lowo nbe e ba Adeleke se wole gbogbo wa la lowo nbe Adeleke ni ko ma sowo yin nbe ko ma sowo yin nbe bi mo se pada wole keji o ko ma sowo yin nbe ta wa lowo e wa nbe ta ni o lowo nbe ojo ewe kesan e lo wo be won ni awon Nigeria won san owo to po fun cement ju awon orilede ti an mu gbalegbe ti won nile adulawo lo egbo elo ni entra cement bayi elo ni cement bayi ti eyan ba ko le ti cement o gbedunle ti cement o duro kakaraka elo ni ke eyan mo plan eyin ti en ko le lowo alpha egbo se be lo se ri awon kan ni 15000 awon kan ni 12 ewo la wa fe gbagbo nbe bayi egbe wa debe awon kan o de ti ko awon kan o ti ko awon kan si ma ko everybody lo ma ko e fo kan bale o ma kan yin won ti pe yin won ma pe yin ko ti kan yin o ma pe yin ko ti kan yin o ma pe yin ko ti a je CCPC na soro yen jade pe ko ya ko ma lo be oju ewe ogun leti riroyin iroyin cement to we ga Nigeria sugbon ni outside Nigeria lawon ta le soda te pe te ba kese kan si 2 centimeters te gbese keji si 2 centimeters e gbese si orilede Nigeria ati outside Nigeria ni abe mo be awon orilede kan wa be te pe te ba gbese kan si otun te gbese kan so si bayi in fact e le na owo yin bayi si waju e wa ni outside Nigeria amese yin ati tan o wa ni inside Nigeria so won le pe ni half caste be yen e ma je nla o de fun yin ke ma lo ma se be resident awon eyan won fesu kan we pe won rip awon won ni rip awon Leko ati Logun kina lo sele won ni owo cooking gas pe ba o le se ma se ma ta ni 1500 who does that ki la se fun yin ki la se fun yin o eyin eyan yi o tabi ta cooking gas ni 15 won lan ta ni 15 leko ati logun egbe lapa abo leko apa abo logun se ko ti iwale ni ejo wale ojo iwe kefa ni iroyin e wa iroyin si atiran si ana 3 trillion naira o wa ni ojo iwe keje Nigerian Tribune na laaro tun ni won pe ajo iroyin FCCPC yen na pe won wa ona ti won le gba ori Nigeria Cement yen ti a pe o gbenu tan won wona ona wona agba ojo iwe kefa Nigerian Tribune nisale INEC project kinian project over 100 million registered voters awon ti an ti ko we pe awon o e fun card dibo a fe dibo ni 2027 won ni asagba se nsoro bayi abate bi 100 million ni won wo pe o sese abate bi 100 million bawo lo se ma wa je afa INEC egbe wa debe e shalaye e lo si oju ewe keta won awon o deploy 1.4 million adult personnel si over 176,000 polling units ati be lo lowo sale oludije si ipo gomina ninu egbe iselu APC ninu eto idibo to waye ni ipinle osun oye bamiji o ti pe fun alaafia pe o si nke gbajare pe kiyesara o o jo pe awon kan fe lo mo se iwa ko to sawon ololufe ohun o e ma jo waye o o ke gbajare o si pe fun alaafia pe ejo o a fi yonu olorun be yin o ara e fi ara yin fun suuru ati alaafia ni gbogbo bi ti e ba ti bara yin o sugbon ko to ka awon kan mo lo a mo se inti o to so e lo calm down Hello, calm down. Awa o fe wahala. Ni le wa. A o fo se luto mu. Etanu dani. Abe get. Ojo we keti le logon. Ewe ro ye Nigerian Tribune. Oni ye wa. Wani yu hai. Ati yu ni lagi. One lady. Yagabi awan Nigerian varsities. Inye awan ili eko giga lole de Nigeria. Nino a kole. La ni awan orile de. Lagba ye. E kari salan kata yin be un mo se thumbs up si yin be yen e ma ni so nbe ko ma lo be ko ma lo skoda is that clear ojo we ke wa oni re yen wa laaro tuni eyan meni le logun ni pe won gbe mi tawon kan fara sese ni be ikolu kan ni a ipinle plateau ni fresh attack tu ti waye kai ha oluwa won ni opo awon eyan ni an ti e wa ri mo bayi tan wa awon kaluku ti sa sala fun mi ara won won ni awon neighboring communities si kaluku na o di ife anfe we ni kojumo ri bi won ni ese logun e awon obirin nibe ti wa bere si ni se kini o won ti n se wode lori ibe se se ku pa awon eyan won so je pe won ni awon eyan won yi nko o won se mass burial fun won ni ipinle plateau oju ewe keji din ni ogbon oni iroyin yen on lo wa laaro to ni lowo sale re US ile America niyan won ni won lift 12 years entry restriction lori awon kan Nigeria a Nigerian vessels okay ojo we kokan din ni ogun oni yen IBB IGP Ike Nwachukwu Osoba Obaigena ati awon mi won ni wa bi kan ti o ti se won wa bi kan ti o ti se eto lunch kan loni Vanguard at 40 kadan kaka won na ti se kudukudu meje ya mefa e ku o me ja lo papapa no time to check time iroyin plateau yen na wa binu we iroyin Vanguard o wa nbe o na duro be ti FCCPC o wa nbe be ja wona ta gbigba lati be nla e je senu dede sibi laaro ka mo gbabe wole e ma gbagbe be se ngbe wa ile koja lo soju pa ilu jara Facebook wa laaro tuni nibe le ti ma wo wa ketekete mutiri atejise Mustafa Adeyemi Kabiru ibi ti ti ki wa loju pa ilu jara Facebook pe aku ojumo mu ke yin na pe ku ojumo o ojumo alayo dókítà Adébísẹ́ Mọ̀ṣẹ́ àgbà ọ̀lẹ́ òun lè pèrò onítàn.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹja fi ọ̀rọ̀ ẹlẹ́sìn náà bẹ̀rẹ̀ kò sí ìléwu jù. Wọ́n ní ẹ ti lọ sáyìn písà kọ́ọ̀dì. Ààrẹ Tinubu àti àwọn míì òbí wọn ni ẹ wà bí tí wọ́n ti lọ sáyìn peace pact bí kàmpín oṣù bẹ̀rẹ̀ lónìí. Wọ́n pe Àríyá Àtíkù àṣìrọ́mọ yín náà ń bẹ̀ tí wọ́n yẹ kí wọ́n wá káwọn náà wá sáyìn. Wọ́n pe ẹgbẹ́ òṣèlú káàkiri àti àwọn olùdíje sí ipò ààrẹ ilégbèmọ aṣòfin lọ́jọ́ ìṣẹ́gun wọ́n sáyìn National Peace Accord àkọ́kọ́ lórí àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú campaign ṣáájú ètò ìdìbò sí ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2027 tí wọ́n sì ń jẹ́jẹ́ láti rí wípé wọ́n kọ̀yìn sí ìwà ipá ọ̀rọ̀ àlùfànṣá mímọ̀ ṣe àwọn èèyàn darí àbí ṣíṣe ìkọlù àti àwọn ìwà míì eléyìí tó lè mú kí ètò ìdìbò yẹn kó má lè lọ ní ìrọwọ́ àti ìrọsẹ̀. Àwọn ni àfẹnukò yìí àti àkọ́ọ̀dì wọ́n sáyìn rẹ̀ lábùjá níbi ètò kan tí wọ́n ṣe látọwọ́ National Peace Committee pẹ̀lú àjọṣepọ̀ The Kuka Center. Wọ́n ní láàrin bíi wákàtí 24 kó tó

0: eto idibo n ko ro ni irowo ro se ni nipe koda to ba se pa re fe wo pe omo egbe ohun gan ni ko wole nbe ni are o se ohun gan fun ra ohun bayi to n so ro yin yeso wi ke ohun gan won wa nbe njo na ni je ton dibo lenu alakoso minister alakoso fun olulu lewa ha awon ton ni ki gbogbo o se ofin ka ko yawo wa awon ta ni mo soju wa se to yo mo jade lenu re ni kini itumo oro ti wike so yi bawo leyin o se bawo leyin itumo wo leyin le fun tori itumo ko ya wa boyo so pe o ya ki adele ki o mo gbosuba fa won ni abi kan ko ye wa subo itumo wo leyin le fun oro ti yeson wike to so se ya ki oro bayi ko ma tenu alakoso iyun minister fun orile ede fun olilu le wa labuja si oro ba on so yo mo tenu e jade se ninu abo ofin ere ala titi ti orile ede wa bi titi idibo se ntan so ni pe ka idibo mo lo laro irowo ro se ni abi kini itumo nti nwi lenu igata ikolongo ibo ajo iyun ti ri si eto idibo orilede wa iyun INEC na ni won ti ni won ti gbe ese ko lori re pe gbogbo yin te fe dije fun ipo ipo are oni ni won fi won lojo pe ele bere si ni se ipolongo bo yin bayi orilede Nigeria gbogbo yin te fe dipo fun ipo are ele bere ipolongo ibo bayi iru ipolongo wo leyin reti lowo awon eyan wa iru ipolongo wo leyin reti awon ta gbe wa sori eto loni ni niwa ta awon ikomi ba sori de abi ni bi won ta a ma soju opo le fun eyin ara ile lati daseto
1: to jama'a masauraro munana ne har yanzu a shirin mu da muke kirawa Zubia platform daga Wells Radio 89.3 FM a zamantakewa mu na yau muna so mu hira akan wayannan abubuwan guda uku na farko muna so mu hira akan yanayin da yanzu in ka duba zamanin yanzu zaka ga akwai irin su film su drama da akan wallaka rama da ya kamata bai kamata ba ma ana kallo zaka ga ana kiransa pornography mutane suna manyan mutane lokacin matasa wanda sun kai shekara 18 suna iya kallon wannan abubuwan zasu je online su kalla wai zasu je su saya abuya siya to a kalla to shine yanzu in ka duba har a takaddun yara yanzu an fara rubuta labari da ya shafi irin wayannan abubuwan da bai kamata yara kankanana suna ji balle su fara aikatawa ba banda haka kuma in ka ga TV ma in yara suna kallon cartoon zaka ga mawukan a nuna abin da zasu koya su yi dariya ko da zai taimake su zaka ga nuna wani yaro ya kama hannun wata yarinya ana shan baki ko ana wani irin abubuwa da bai kamata ba ko zaka ga an nuna cewa namiji na kaunan namiji ta mace na kaunan ta mace irin wayannan abubuwan yanzu ana rubutawa labarai ana nunawa a cartoon shine muna so mu yi gargadi mu roke iyalai mu roke iyaye su sa ido su duba abubuwan da yaran suke kallo suke karantawa a wannan lokaci din so mun samu labari daga NDLEA shi mai suna Femi Baba Femi yazo yayi magana akan yanayin da yanzu masu yin kayan shaye-shaye din nan wato drug dealers yanzu suna packaging wannan drug din a cikin leda mai kyau da zai kama kaman sweet ne ana sayarwa ko yayi kama da biscuit ne ake sayarwa ko yayi kama da chungum ne ake sayarwa so zaka ga sun packaging din shi abun yayi kyau yaro in ya gani ba zai san cewa abu daban ne a ciki ba zai sha ko sweet ne an saya ko chungum ne ko wani abu dai mai dadi sai aje ya sha kafin a ga yaro ya fara shan kwaya abubuwan da bai kamata ba to shine NDLEA na roƙon mutane su sa ido tun ba masu wanda masu sayan abubuwa online wato kana da kuɗi kana so ka saya abu daga internet baka so ka je physical store inda zaka ga abin da ake sayarwa kana so ka saya online an ce mu yi hankali da sayan abubuwa online especially abubuwan da zamu sa a baki dan yanzu masu yin kayan shaye-shaye suna sa abubuwan nan a cikin kayan da suke sayarwa yayi kyau kamar su sweet to shine na farko da muke so mu yi hira akai me ne kuke ga gwamnatin tarayya

adari ninu iroyin ere idaraya lagbaye adari agba ajo to mojuto oro ere idaraya lorilede yi Bukola Olopade lo ti salaye oro lori wipe iko egbe agba bolu agba oje lobirin ti Super Falcons ti setan lati gbe awon iko oluko ni tuntun wole ko to de wipe Nigeria yo bere ipolongo idije Olympic tawon obirin lodun 2028 ninu osu kewa yi ninu osu kewa odun yi se bagbagbe eran ti pe ajo ton ri si orere bolu alafesegba lorilede Nigeria won pase fun awon iko oluko ni ti akoni mo gba Justin Madugo to le waju won lati fipo won sile leyin ti awon iko egbe agba bolu ohun fijiremi lati peregede nibi idije fi eya awon obirin ti le adulawo todun 2026 to waye nilu Morocco Nigeria fijiremi leyin tan padanu ami ayo kan sodo sowo Cameroon ninu idije eleyi to sumo ti asikagba ati bi won ti se ja lati peregede fun idije fi eya agbaye ajo FIFA todun 2026 eyi lopin akojopo iroyin agbaye fun ti osan oni sugbon kin to ma lo egbon awon koko to wa ninu iroyin na lekan si are Bola Ahmed Tinubu se ikilo fun awon egbe oselu ati awon oludije lati lodi si lilo oro eya esin ati awon oro wuri miran ninu polongo won fun eto odibo gbogbo todun 2027 Ijoba apapo awon ipinle 16 to fi mo awon igbimo ijoba ibile orin ile ni 1.6 niye won se akosile ipin owo eleyi to je trillion meta ogbe meje pon seyin ninu ipin owo igbimo to nri si ipin ati asun apapo losu kejo odun 2026 ija lagbara waye laarin awon omo ologun Somali to nti awon ajagun miran lori ilu Baidoa to se koko lapa gusu iwo orun o si mu emi opolopo eniyan lo to fi mo awon ara ilu merin Are orilede America Donald Trump safihan oro wipe ohun yo da owo odiyele ori oja Canada duro fun ojo meta bi awon orilede mejeji se nsise lori idunadura oko owo won ninu iroyin ere idaraya adari agba ajo tun ri si orere idaraya orilede yi Bukola Olopade lo ti safihan oro lori wipe iko egbe agba bolu agba oje lobirin ti Super Falcons won ti setan lati gba awon iko oluko ni tuntun ko to de wipe won o wole fun ipolongo idije iperegede Olympic to je tawon obirin todun 2028 ninu osu kewa eyi lopin akojopo iroyin agbaye fun ti osan oni akojopo atunto to nti kika iroyin ohun lo waye latowo oye olorun adegoke e darapo mo wa lojo opo ayelujara wa gbogbo Wells Radio 893 lojo opo Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page lori itakun agbaye www.wellsradio893.com bakana te ba lawon iroyin ere to ba soju yin te fe kan si wa lori e kan sinu kulo ikoroyin jopo wa lori number yi 0916893 2000 e seun te n gbo wa olorun yo poko fun yin e ku kale

0: Akola wole loko mi je o olotu omo adabanija ta ba nsoro npa radio ni pinle oyo mo le oso si o afenti oba nile balaye west radio 89.3 fm ibe lagbe waye ni oluyole mbadan aki gbogbo awon oludare radio bi o aki oga agba alakoso ati awon isogbe engineer ati gbogbo eyin presenters loko kan ejeji inu mi dun fun radio yi mo mo gbo gbogbo igba tori wipe ojo obe nikan sota ni bi e se nsa usa be ni nsa ti ibo e mo gbo ti ibo kedu kedu odun ma e mo gbo ta usa nbe na kwana na ngeja e mo gbo ti yoruba o je ki mo wipe radio eleyi o tun ni agbara ju radio elekun jekun lo adupe pe okun ilo siwaju yo mo ba wa o akola wole loko mi je o olotu omo adabanija omo eni ija oba ki pe re lokun atewe atagba omode ilokunrin lobirin oyunnu asede e ma gbo west radio 89.3 fm
1: west radio 89.3 fm kon dagbon magbe

nígbà tó ṣá dé lu baba won si je mama won so pe baba won si je yan kan to je wi pe ah o mo ke obirin se se mo ni teyan o mo ri yo fe kankan da ba kan la re eyan ni ti o konu se eyan amo nigbà ti won de lu awo obirin ki la fe tele tokunrin tin ke wa loju to tin ke wa ni mu to nfo wo ba yan sere to nse gbogbo e ah ki lo wa ku o mama won ni pe lese kese la won ti e ti la won ti yo fe fun baba won won sa bere si ni gbe po bere si ni feran ara won won si gbe po amo mama won wa ni idaduro omo bibi fun bi odun meta ko to bere si ni bimo ngba to ma loyun bayi awon la ni mama won kokko fi se omo akobi obirin si leni ta nsoran won yi elekeje omo elekeji jomo okunrin to fi wa bi omo eleketa to fi jomo obirin o wa tumo si pe obirin meji okunrin kan ni awon obi awon ni won wa ni awon ati eni ti won bi lawon awon gbo odun meji awon obi awon o duro rara ngba to ti ni daduro yen bayi to mo ba ti koda gan eh to je eleketa eh omo elekeji gan o ti po odun kan kan to bi yen le amo awon gba odun meji lowo abile awon won wa ni ati kekere lawon ati omo okunrin to bi lawon yen lawon o ti e ata toju lawon awon o feran ara wa ara awon papa ojojumo ija ni tawon obi awon ti ma so eyin omo yi ki lo sele tele ti o ba ja nkan gba lowo awon eh yo se kini kan gbogbo nkan ti awon sa ma wo ngba yen ni wipe ati ija yen lati kekere lawon ti nja boya awon obi awon wa se to ni lati le ma je pe kawon gbe iru kini yen dagba won gbe dagba o won ni titi tawon fi wo secondary school tawon fi digende tawon fi pe omo 15 years tori isele ma ni gbagbe kan sele ngba tawon pa omo 15 years won lawon ma nja ija yen to je wi pe ina to awon o ti e kin rira awon rara awon o ti e fi rira awon soju bo ba mu nkan dani nkan yen gan ni ohun won abi ko di pe se mo pe awon okunrin won ma fe sese okunrin won lawon na si ma fe sese pe emi la ko bi o le fi tori pe ojo okunrin ko wa ma se galegale mo mi lori bo ba kuru bayi awon na o ba kuru bo ba ga awon na o ba ga awon a sa ma ja gbogbo ija tawon ma nja yen lo fi nigba yen ngba tawon si kere yen lawon ma fi se bi okunrin tori awon ti e fe gba fun rara awon obi awon ma pa awon mejeji pe lai se pe boya won lo gboyun kan nu yin wa lai se pe inu kan na ko le ti jade ki lo wa le to o soro ti ti ti ti to ba fi di pe boya ojo yen awon sa se awon ready e to ba fi ma di bi ojo meji sojo meta ija mi o tu ti sele won nigba tawon wa po mo 15 years o wa nko ise lojo kan lo nko se pelu bairo to je pe awon na sa nse nkan won lawon awon ikoko sa sele awon ni ko lo se nkan lo wa sa yan ni foran lo nsise mo lo se pe ah kini ohun se kan lowo ko ma da ohun lawun ko ma se kini kan ba won se ma nse awon ori bi nkan kan won ti mo pe won ni fura awon ga awon ti mo pa awon fe to ni nkan yen awon fe ko se won sa bere si ni jo fa oro yi o ba lohun o se lo ba lohun o se o lawon ba ibi to duro si to tin da won lohun lawon ba sa lo sibe awon sa gba ni ori bija se bere niyen awon wa mo boya o mo mo se nkan to se ni o abi boyo sesi won sa ni arakunrin yen sa mu bairo to nkan to fi nko ise won sa ni o sa mu kini yen bi to tin dira won mu to tin se bo se gbe bairo yen soke bayi inu oju ikonu oju won ni bairo na wo lo eni ti won gun bairo loju doto yo kini kilo ye ko se se boye ko ba du oju won ni ija yen lo sa wa lokan awon awon si n ba aburu awon yen ja awon o wa mo pe eje tin da loju gbogbo e tin se awon sa mo pe oju eyo kan ti omo yen gun yen e bi ise mo ki nkan ma kuro bi pe ko ma fe riran mo awon sa si n baja awon sa ngba ti awon sa n ja lo ngba ti omo ti won baja yen aburo won okunrin yen to sa reje lo ba sa ju won le rani ah ibo le je tin jade nkan kan be yen se mo lo fi wa mo pe oju ni awon obi awon osisi nle bo se ke pe awon ti won ba won gbe niyen lo ba sa to o ba sa didigbadigba amo ngba ti won de ile iwosan lawon dokita so pe to ba ye pe lese kese ti kini yen sele ni won ti gbe won wa pe won ba rogbon da si tori oju yi won ni ngba ti won ma fi debe o si n da eje gbogbo gba ti awon dokita sa se gbogbo nkan ti won fe se si won loju oriran mo o awon obi awon gbinyanju ko si ile iwosan oju ti won gbe won lo won sa se gbogbo nkan ti won fe se won ni igba kan ti e wa to je wi pe won gba won lo sibi kan won sa ti fe ma se pe o sa oju yen wa dabi pe awon fe ma ri bi se mo ko sharp.

0: mi lara yin sewo nu ara mi ni
1: eh
0: o gbo pin but o gbo biyan ba ora ngbo ile aha ni suru orin ti mo ngbo ni mo nso biyan ba ngbo orin eleyi ti yan ba wa lenu ise aha yo mo lo ni e ti mo ru e yo mo mori yan ya o ti get ye aha kaka ko ba iporun ti fe mo wa tele to ba ora gbo iru intro wa bayi wa o pe ah eh awon elebere
1: awon alayo ti ti de
0: mo ti e ti wa mo pe awon tiwa awon ti mo n gbadun wa lo sose ta wa na ma n gbadun won ba ma ti gbo intro won ti mo pe eh awon alayo ti ti se kini won ti gori afefe e ka san e kuro le e ka aro ni gbogbo bi ti e tin gbo ikanni Wells Radio 89.3 FM ikanni kan ga gbo mo gbe idi ti mo fi ki won ka aro ri o e je mo ko won gbo wa ka kiri gbogbo agbaye eh tori e mo se ki awon ti n gbo wa ni ilu mi to je pa aro won wa kaaro sugbon awa ti a wa ni apa biba yi eyin awa ti naija e ka san gbogbo bi ti e tin gbo wa o e ka bo sori eto yin eto wa ohun obirin lori ikanni Wells Radio 89.3 FM ikanni kan ga gbonmo gbe e ti mo pe to ba ti dojo Wednesday ti ago meji ba ti roke bayi awa alayo yin la mo munu yin dun ni eyin o starting from the intro e sha ri bo ti rara set yin lara ta fi gbe wole e wa mo gbo awon ohun to je pe tiyan ba gbo okan yan mo bale ni e po oto ni pe kiyan gbo ohun kokan kaya yan mo ja pe ehe ki wa le leyi tun so bayi bo le leyi se ndun awon te mo gbo ti o si mo jade latori ikanni yi ohun ti o mo fini lokan bale ni bi ohun kun mo da mi e ku mo pe tutu ni yo a mo se sin yin lara eyin o se wa ri sansama tunde o na be ha yin
1: o ba soro si bayi
0: e gbo ohun re bo ti tutu ati erin re e ti mo identity e ni elerin eye na be ha yin o na tin fe erin ati oyaya ki yin kaabo si akotun eto yin eto wa ohun obirin o ko temi o yi pada o temi tope akin ko li e aya akin lo nso pe se lafia mo ba yin e je fun pin moda mi laye e ba ki awon ara ile o ba ti wa ya e o wa ba ki won o fara bale ki won ni elerin yin so yo
1: ewo la fara bale ki won
0: ki awon ara ile
2: gbogbo gbese kiki to je ni
0: be ni o ki won e pin moda e ba ki awon ara ile
1: e ka se eyin ololufe ohun obirin akude de asiko yi a dupe lowo yin fun ife te ni si West Radio ni gbogbo igba to je pe ibe na le ma nwa ni gbogbo ojo ati ti de ni osan gege bi ise wa lori eto oruko temi ni Eludipo Oluwakemi Queen Mother e ja jo seto losan yi o
0: mami a young mi mami o ya ba ki awon eyan ko si ki won ni papa
1: eh e ka so gugu eyan ara ale salafia le wa
2: salafia la wa
1: e ku jo meji jo meta odi odun bi bo lowo sese ya sibe un e mo ko jo meta wo lo didi e ku airin ibere eni tori e bere
0: mi won so mo pon bere
1: e bere elerin eye titi
0: won bere iwo lori ti
1: aro to wa sowo ya lagbara olorun eledumare ani damu o le nigeria wa yo dero si lagbara olorun oba a o ma ri se ilu yi atubo tuba atu se e la fere ya ba wa lara mu e ruko temi oyi pada oluwa ti mlayo mo abdul latif le mi nje elerin e ti koni kan gagun mo gbe e seun te da ko mu wa
0: e kiri wa lo mu bo wa fun wa
1: mo ma dua e wo le fun adua
0: e an gbadura na o sa mo pe ikanni aladua ni e tori e lo je kemi ma so fun awon to ba fe da darapo mo wa to fe ba wa dowo po e bo ba je pe yin se n gbo ikanni yi ni e te ti gbo mi da listen to me very very well gbogbo nte ba nta e mo ko bo wa polowo re lori ikanni yi
1: nitori pe e
0: mo
1: n ko bo mi a so dowo
0: a ti e so a so dowo yo tun
1: o wa di lu mo kaka
0: e be ni emi a ma so pe meta lokan la ma ofa lori alakoko abayin polowo re
1: yes ke
0: owo ti ko se kini ti ko
1: ga ni lara owo da kom
0: o sure fa wa ni se pe yo ta nitori pe ise teludu afiran wa lati ohun wa ni se wa ri eleketa eleyi ti elerin eye so aladura ikanni aladura awa mo gbadura o
1: afto
0: afa adura gba nidi nitori pe gba awon tin dowo pelu wa adura ni gba agbara ngba adura la fe ran won lowo e sa mo ko bo wa ke wa polowo intenta
1: abayin
0: la pa bi eyin o e je ki
1: koko
0: yo ta e je n wole latapa bi lose to koja a soro nipa eto idibo to fe to sele ni osun e mo n pe gbogbo e dabi pe bo ni o ti ri eyin o tori eru sa nba awon eyan
1: ipaya lo ti lo
0: be ni o orisirisi foran laarin gbo sugbon e je ka dupe lowo eledua nitori pe gege bi abi amo agbadua Olorun si je ki gbogbo e lo ni rowo rosin mo si ni gbagbo pe eni ta won eyan fe ta won alaadu fe lo wole awon to ba si dabi pe won fi dire mi kan mo binu try again later ni eyin bo fi so
1: ani
0: bo
1: wa
0: atun kan won to ba ya sugbon ko to di pe abo si nta fe so fun anfani awon ti se n gbo wa to se n gbo eto ohun obirin
1: fun
0: igba koko se reto ohun obirin agbe kale lori ikanni lati je ki awo obirin ma soro soke ka ma peke lu gbogbo bo ba tin lo nilu awa ma afara bale wo awon oro sunukun tin lo nilu ni ko de sin tawo ki n so lori eto yi bi it oro oselu ni oro aje wa ni oro eko ni ilera ni tabi molebi ku mo pe ikan ni molebi akoko lewa yo se wa ri le ni apa bi ta lo leni tan lo o sumo marriage relationship that is to say molebi ajosepo gbogbo wa queen mother sheri mo wo sakunre lati bi ose to koja titi di oni koda laipe ibi mo tin wo ori ayelujara awon foran ati messages ti mo ti gba lori pe nkan bayi sele ni agbo idile o nkan mi lo minu yo koda mo tu sheri kan lowo lowo bayi to si jami laya pe ki wa lo de gbomo gbomo kini yi o ti n poju ni o wa je ka ya bara si apa bi ti mo so yi yo a fe lo ki la fe wo gangan we want to know the reason why ti idi ti awon eyan fi mo boya oko ni abi iyawo ti mo fi mo duro sinu igbeyawo ti ko rorun ti ko rogbo lebo we want to know why people stay in abusive marriage or relationship yo soro mi ti yeyin ba ki idi ere idi re to fi je pe pale ni pa lola ni oko re nfun o se tuduro sinu igbeyawo ohun yo to ti di pe o wa di nkan mi to je pe eni to duro gan ko ni control over it again to ba de jokunrin na ni e ku mo pokunrin na mo abuse obirin na mo abuse okunrin yo ko se pe obirin nikan ni okunrin nikan ni seyun obirin na mo awon obirin mi wa to se pe be ba gbo nton se fun oko won ero lo si ba yin pe o se yi tan ere idi ti a fi fe wo in to fa tawon eyan fi mo duro sinu igbeyawo ti wila yi lo re po to fi wa je pe on la temi lo ti won si duro sori e ben eni to ba ma n ba wa fi okan ba eto yi bo ni bi odun die seyin nigbati gbajugbaja olorin emi ni ti o jolon ni pe nipa igbeyawo re a menu ba oro yi sugbon aso kunle kunle sugbon foran kan ni mo ri to si jami laya bi mo ti ri ninu ton kan sinu foran koda won ni agbegbe kan ni ile ibadan wa yi lo ti sele iyen arakunrin kan won ni o lohun setan arakunrin gan na lo fa balẹ nso on tohun se fun iyawo re yo won ni o lohun wetan ohun wa fe wo aso pepe ti o nsa laso lowo gungun ohun wa ni pe iyawo mi dakun awon alaso olowo pepe ti mo mo woda o ba di pe ohun wo bi ti ohun a kaso si arakunrin yen so pe ohun o ba so re nbe nigba to ohun ma bi iyawo ohun ba sa jade kilode ba n wa so mi ti wa di pe ko sa jade lo ba di pe emi ti dana so aso yin yo o se kini o dana so aso lo ba di pe oro yi o di gbon mi si omi o to no bere si ni fa fa
1: o di fa n fa laarin awon mejeji
0: arakunrin o wa won bi awon ote le muye na n fi oro wa lenu pe o ya ki lo wa se nigbati inu bi o ni pe ohun lokada ohun si bo si ibi to ohun gbe okada si arakunrin yi si fa epo jade kuro ninu tanka tanki
1: epo
0: mo gbo tanki epo okada re o si mu epo ohun o si da iwiti lu iyawo re lara no ba ni leyin igba to se leyi tan ki wa lo se lo ba ni e dape mo binu esu lolomi imo bina se kan lu iyawo ohun
2: o pa wo boya yojo ni
0: o wo wo
2: o ye wo boya yojo
0: won ni inu bibi mi won ro ki wa lo fa to je pe e mo pe ko nse alakoko ko nse lekeje ta ti gbo nipa nkan bayi ni be se ni inu mi ti edun ki moda gan na fi foro ran se si
1: mi gan ka run ni mo ka royin daada ni mo
0: bo iwo na
1: se ndi po ndi pe njona to wa fe sun iyawo
0: asi nbo la pon be mo fe farabalẹ establish basis of our discussion fun awon ara le ni o eyin opin moda na tun fi foro kan ran se si mi nibi to obirin kan ti jade pe obirin be ba ri ninu foro oju re wu kan bayi oju kan ti wu
1: oko re ba wi ni ko na
0: o wa ni oko ohun bo ohun wi
1: o ba wi ni
0: ohun so ohun se to
1: omo odun meji ni ya ko omo odun meba sin ti o de iya re o ba
0: wi ah mo to se ko arabirin yi ni foran na ko so npe nkan bayi lo ohun se o sugbon so npe ohun ohun gba pe ohun lo ohun je bi oko ohun si bo ohun
1: mo bo ohun wi
0: kini big deal
1: ni aye yi sha
0: ni wa je ki ma wo pe ah nibi to julade nibi ti imo de ki wa lo de to se pe a se tun ri iru nkan bayi la àárín àwùjọ wa ẹjẹ ìbẹ̀ látọ̀dọ̀ àgbà ọ̀tọ́rí wọ́n ní pé ẹnu àgbà ní
1: obì
0: tí ń gbó ẹ̀yìn ò queen mother ọ̀rọ̀ yìí dọ̀rọ̀ ó dọwọ́ yín ò.
2: ẹ̀kan tó wà nínú ọ̀rọ̀ àwọn oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ní wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kò mọ ẹ̀tọ́ ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó jẹ́ wípé ibi tí wọ́n ti bára wọn àwọn gan rò wípé ibi ò yẹ àwọn. Òun ló fà tó yẹ pé wọ́n fi wò yí pé tí àwọn bá ń dojúkọ àwọn nǹkan tó yẹ pé kò fararọ ní ibi tí wọ́n wà yẹn àwọn ò lè kúrò níbí yìí o torí pé ó dàbí pé bíi pé àǹfààní làwọn ní láti wà níbi ibẹ̀.
0: Bíi pé wọ́n ń ṣe àwọn
2: ní oore bíi pé wọ́n ṣe wọ́n lóore ló ṣe rí lọ́dọ̀ ẹlòmíì ẹlòmíì kẹ̀dẹ̀rẹ̀ kò mọ wípé òun ní ẹ̀tọ́ lábẹ́ òfin. Láti lè sọ wípé bí nǹkan ṣe rí kó ń sọ̀rọ̀ síta ẹlòmíì àwò pé kí lára ayé máa wí kí lára ayé máa wí àwọn èèyàn wá sẹ́ pé òun ò gbélé ọkọ àbí òun ò sí lọ́dọ̀ òun ò níyàwó ńlé torí kì í ṣọkùnrin nìkan ló ń kì í ṣobìnrin nìkan ló ń ṣẹlẹ̀ sí ó ti ṣẹlẹ̀ sí ọ̀dọ́kùnrin náà nísìnyí so ẹlòmíì á fi ara máa da àwọn nǹkan oríṣiríṣi tó wà bẹ̀dẹ́ àwọn èèyàn gan láyìíká tó bá fi ọ̀rọ̀ lọ nígbà míì wọ́n á máa rọ̀ wọ́n wípé ó jẹ́ máa fara mọ́ ó jẹ́ máa fara mọ́ pàápàá jùlọ tó bá ṣe obìnrin ni nítorí ọmọ kó má kó àwọn ọmọ ẹ̀ sílẹ̀ òun ló máa fà tó yẹ pé tí obìnrin bá ń dojúkọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrírí tó ní àwọn ìrírí ìdojúkọ nínú ìgbéyàwó a máa jókòó síbi ibẹ̀ àti rí ẹlòmíì tó máa sẹ́ pé bíi póun wà nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n ni póun wà lábẹ́ ọkùnrin nítorí pé òun ò lè sọ tinú òun òun ò lè ṣe nǹkan tó wu òun nǹkan tí ọkùnrin yẹn bá fẹ́ òun ni ó gbúdọ̀ ṣe so òun ò ní máìndì tòun so nǹkan tó máa ń fà á nìyẹn tó yẹ pé ẹlòmíì àwò pé ẹ ṣáà jẹ́ kí n máa forí tì í kí n máa forí tì í òun ló fà á tó yẹ pé ẹlòmíì ibi tó ti ń forí tì í yẹn náà ò ní wọn di ẹni tó ti di pé wọn pa wọn nínú ẹ.
0: ṣé wọn wá rí gbàlà ni òun sọrọ lẹrin ẹyọ toro ni ẹni bá forí tì í dópin la ó gbàlà jẹ gbọn tí wọn fẹ sọ lórí ọrọ yìí toro ọrọ yìí ó fẹ
1: jù ó lórí ọrọ yìí ọ̀pọ̀ ìgbà mo máa ń wò pé ṣé a máa ní pé àwọn ẹni yìí ṣé nǹkan ń ṣe wọn ní ọpọlọ ni
0: ká lọ yẹ
1: ọpọlọ wọn wò
2: kí ló dé wọn
1: ṣàyẹwò fún ọpọlọ wọn
0: ṣé ẹni tí ń abuse èèyàn ni ẹni tí ń fìyà jẹ èèyàn ni àbẹ ẹni tó ń fìyà jẹ
1: àti ẹni tí wọn ń fìyà jẹ
0: àwọn méjèèjì
1: àti ẹni tó ń fìyà jẹ èèyàn
0: kí ló tó fi sọ bẹẹ.
1: Ìdí nìyí ni pé because mo ti rí cases lóríṣiríṣi tó jẹ pé nǹkan tó yàn fojú gan yàtọ̀ fún nǹkan tó yàn ká nínú news. For example náà nísìn kí á kí ọkọ náà ìyàwó ẹ tí ẹ jà máa yọra rẹ bá tá a jà sí òwò báyìí tán tá a kó ẹrú ẹ síta tó yẹ gbọ́dọ̀ tún wá lọ fi orí ara ẹ kú ẹrú ẹ wá padà sínú ilé ẹ.
0: ṣé o lérò pé ìfẹ́ ló
1: sọwọ́kọ̀
0: ìfẹ́ ìmọ̀
1: nípa ìfẹ́ ò kì í hàn tó ẹ má jẹ́ ká máa mísì iṣẹ́ rí kankan máa sọ fáwọn èèyàn pé ẹ má jẹ́ ká máa mísì ìfẹ́ papọ̀ mọ́ nǹkan tó à ń pè ní emotional. Ṣẹ́rí ìfẹ́ wọn ní ìfẹ́ lákọ̀ọ́jọ́ òfin ìfẹ́ ṣe kínní kan ìfẹ́ máa ń ní ìpamọ́ra ìfẹ́ máa ń gba oríṣiríṣi àwọn nǹkan míì tó yẹ kọ́ náà torí pé mo nífẹ̀ẹ́ ni o mo ṣe gba nǹkan báyìí o torí pé mo nífẹ̀ẹ́ mo ṣe nǹkan báyìí fún ọ ìfẹ́ máa ń borí gbogbo nǹkan ni ṣẹ́rí àwọn nǹkan máa ayín nǹkan àníjù mi sọ pé ìfẹ́ àníjù ṣẹ́rí ọlọ́mí òyìnbá òkè ni ọ̀sẹ̀ báwo lọkùnrin a ṣe máa fìyà jẹ even kó jẹ pé wọn fi ẹ ṣe àfi àwọn tán ti pé wọn ti tà á fún ọkọ laye lorun pe oku e o aye o
0: ma mu lo somo tayo
1: won le ti tawe elomi e le mo bon se e mo kan tan gba
0: o fi pe won ta awon elomi
1: won le ma ta elomi because ma mummy ko ti sori pe gba ti awon fe loko ta awon fi kuro nile oko won bi pe nkan to sele ni wi pe awon print awon need the one time yen won wa gba a lot of things lowo oko won lowo family oko won won ni gba to kan ba ma so to ma bo ba pe ah wa awon parents ti gba bayi o ya tu gade igba igbu won ni awon wa pe oko awon ni pe john to lo elo ni nkan ton gba se ti mo ba ro san se mo le ma lo se mo le ma lo won ni ile baba awon olodun wa se time yen baba won ku won pin ogun ile ti o kun awon la won de ra pa la won ya fi e this thing yi mommy e owo kan bayi ni won ni ilu ni o ti lu won ti oyun ma baje lai mo igba ninu igbeyawo ni ni awon agbalagba to ti ni iriri to pe omo won to je pe ba second born ba o ti le 40 years pe awon o kini mo le se fun e de kini ti e ko nu gba tori pe awon o le lo because tawon ba ko jade a wa ba won ni bi tawon ba gba am na awon no landlord no everybody ti po bo yen
0: won ti ro pa won ni eto
1: eto lori wo pe gbo nkan tawon parent ohun gba to won hustle fun o gbodo pay fun ni iwo won le so koko ba le mi e je ka jo rira wa ni inu yewu ohun o le so nkan to ba ti fe ni
0: like nseru
1: lai nseru
0: ah sero ti an so yi o pin si ona to po yele yele sugbon mo fe ka oko farabale fi oju sunu ko ka fi wo awon possible ways awon kan to mo nfa to je pe ah ati okunrin o atobirin won ri pe igbeyawo yi abi ibajosepo wa ko le lo titi ko si dun mo won ninu won si tu duro sinu re abi se nti mo so ti ye wa ba pe mo da esan kokan lekan
3: society ni
0: esan pe kini o mo pe kini awon maami o so awon obi mi o so
1: se en to ba tin duro de pe ki laye fe so ko ni ko loju kan
0: ah loro yin leyi to wa ni
1: be ni yato fun pe oro igbeyawo gan to ba nse gan kan to ba ti ni idalare lokan pe ko ti mo nse yi ko si pe ese wa nbe abi nkan tera mu nkan to nse nkan to ba da ta won ri pe wa mu esi to da nbe wa won ma convince pe ibi to no ko parun ni eleele ni ah nkan to nse yen da to ba tin listen pe ah won awon eyan ma so ba o ni ko loju kan for my own now ti ma mura kan abi ti ma se nkan kan ti ma ti ri pe ko si eri okan buru kokan nbe te ba so fun mi pe ah ola o kini kan ma sele ma ni e je ko sele to fi nkan ti o sele
0: gboro nu ati ri ninu wa re
1: mi gboro kokoko mi o ki gbo nkan taye ba fe so ni yes na nkan taye ba fe so yen e ni oni ku oloju kan lai lai
0: sugbon pin mo de mo binu agba ni yin o se mo pe opo gba ni ti awon elomi ba lo ba won bi won ijokunrin ijobirin pe nkan bayi lo ma se ni igbeyawo mi tabi eni ti mo fe so na mi awon wa bayi ni mo ri to hu ti mo se fo pe emi o le faramo tele bo n pe ni red flag opo gba ni awon agbalagba won mo so pe o fo ri ti eleyi kere pe mo se ti mo so ti ye ni ki lo de tawon yo ki fa ba le so toro fun fara wa ni papa julo to ba ti je oro igbeyawo
3: se ri pe ni igba ti a ba sakiyesi awon nkan gege bi awon agba atijo bi won ma se nri nkan o ni wi pe awon ti ma fun yan ni aye lati se pe si fara balẹ unlike bi aye insin to ye pe awon mo ode oni won o ki fara balẹ fun nkan ti nkan ba nsele elomi ko ti e ni fun ni second chance pe
0: ko
3: won ti e tun wo lekan si. Bi kini e ba se wa free bayi ni won ma sare so pe awon fe take step nkan to fi ma nfani yen to ye pe odo agbalagba te ba ja agbalagba ti nkan ba sele te ba so fun agbalagba awon agbalagba so fun yin pe ke ni suru farabale ko je ka tun wo boya o sese ko je asise lo fa nkan to se yen ni igba to se bi pe boya ko mo je ka si fun ni aye ele to de je pe ni odi oni opolopo awon mo odi oni won ti e fe fun ni any second thought mo wi pe
0: o sele bayi
1: mi moda e ma binu nkan ti mo fe so nkan lori nkan ti kun moda so won ni agbalagba mi wa to pe o kan dagba ni o ko ni nkan agba o ni opolo o o ma so pe agba o kogbon agbalagba mi wa te ma foro lo to je pe e ma wo pe won ti ni riri won ti ni experience te ma lo foro to pa awon ko lo ma da le yen ru
0: ben iyen tu wa o
3: bẹẹni to pe awon yen lo ma da won ni nkan agbara rara tabi awon mi ma tun gbe ni pe e le fi aye titi yin siru aye temi to ma fe advice awon odo mi won ma mu ni ati aye titi won se de mo bi bi sodik se gbe on ko ni samuel se ma gbe ti e
0: bẹẹni ototo ni
3: e ma fi aye titi yin e le fi sakawe pe nkan bayi nigba ti wa o boye ma ko pa bo ba wa na se gbe ni wo na gbe be
0: gbagbe le bu re o wo bi ko wu
3: eyin gbebe eyin eyin save eni ye le gbebe ko ma save
0: e sugbon e mo binu a pin mother mo fe ke pa oro yin sugbon le n to so yi ma bere eyin meji ni bi ni ibere yi kin to pe number ta eh nigbati awon iya wa gbe baun e mo pe opo gba o ma sise fun won as o work for them ah then gbo pe eleyi won na se le se ni oko tabi oko iyawo re se nkan bayi fun ah gbo pe won abuse ara won pupo but sugbon nisin bayi rate at which ti won fi abuse ara won o wo po ki wa ni yato
3: seri yato kan temi
0: eje oko bi queen mother
2: nkan to sele o ni wi pe se ri nkan ti ero aye lujara yi to ti fa
3: ndale
2: o po gan
0: to
2: nitori pe gbogbo awon nkan to je pe tele tele ti bi mo se so le kan yen wi pe ti nkan ba sele wa si fe wo wi pe ah oko mi lo so nkan bayi show me nkan to so abi o ni nkan to fa to fi soro e ti wa si fe ro sugbon ni igba to je pe ni aye ode oni wa ti ri orisirisi awon apere lori aye lujara awon to je pe nkan ti wo si so to si ronu pe o fe wo pe abo si so ni je ni

0: kan san pe ah elomi awon agba mi wa to je pe won mo bo se advice eyan won kan ni omori wa wahala sori ton ni omuwa ko le work fun relationship ti oyan diyan ni lowo lowo bayi eleren ye o fe so kan nipa apa bi ti a lo lekan pe awon agba mi won mo bo se advice eyan in to ba sise fun sodiki abi example enu o le mo sise fun samuel je sare mu pe leyi papapa e ti wole oruko yin ati bi ti mo ti te tin pe
1: hello
0: hello e ka san
1: e ka san
0: e ka san
1: mo pe la ti se ka ri fun oro te so pe aile ni suru ati bawo lo bi ni se le lapori ati awon to ngbayan lamoran ti oja ti ari awon to ngbayan lamoran ti oja nkan te lomi mu mara ninu ile re o ju ise wa fi lo lo awe fe nje yi na pada ti ibi to ngogo wa awa gba yin lamoran a gba yin lamoran pa mo ni aburo kan ni igba ti ile awe oko ti o ti fun keke oko ti o ti fun ni 10 kobo eni koko e ti fun ni 10,000 o ba ni owo yen pere o ba wa ti aburo mi yen ba so pe ah lo gba be nkan kan o tun di gba awe ehn o ba so koko lo kowo e fun gba to kowo e fun mo tun di gba leya baba yen ba koko lowo ti o se nbo wa nlo lo wa so fun pe o je ko ntun so pe ko lo da mercy ko lo da owo yen pada ni se nitori ko wo fe da de ru ohun to wa ba ninu bere awe oko wo fun ni nkan kan
0: to
1: oku e ko 300 lo wu ra wo wa wa ni fun ni 15,000 iwo wa binu o wa fodo lo ohun to wo ti je rara o wa ko o wa so pe ko lo da owo yen pada o lo da pada o to di da tun awo tun fun ni 30,000
0: O tun
1: tori ale yan se gbodo me ni to fe fi oro lo ko ma ba ba te yan je ai mo je n to fi oro lo ko ti ti kuro ni di eru re
0: e seun
1: nse e ma de to bo a to ri ni gba ri
0: e seun e seun ko ku ni tan be la se edumare hello e ti wole oruko yan ati bi ti e tin pe wa a n gbo yin o
2: hello ayin ke la
0: e seun e ka san
2: Dear sister, only if I single mother. The book of the is, I'm and you said I want you to now decide to end you. About a while, I'm a sister. It befits you that I then it's all damage you. I'm not going to find me a boy. I see you being there. But at least I'm a baby. I keep telling you about food for you. You know, could they have got a mask?
0: Inu mi dun fun agbon bi ti e n pe mo so pe awon ti mo po wa wole awon onimo jile ni ibi tan gbe wa lo koda o mo ri mi wu eyin na tun le pe sori eto eja agbon te yin na fe so lori e eyin 0916 893 1000 tabi 0915 334 893 e tun le pe sori eleyi na 0911 3 lọ́nà mẹ́rin 893 ẹ̀jẹ̀ ń gbélé yìí. Hello, ẹ káàsì ẹ ti wọ́n orúkọ yín àti
3: bìtẹ́ ìtẹ́ ìtẹ́ ìtẹ́ ìtẹ́ ìtẹ́ ìtẹ́ ìtẹ́
0: ìtẹ́
3: ìtẹ́ ìtẹ́ ìtẹ́ ìtẹ́ o ma nje ka won obirin mi duro sinu igboyawo ti o fara aro ni pe fun apere obi to ti bimo meji sile oko je pe won fe ni suyo ka ni ti wahala wa njide ti o sele idami o le ro pe to n ba pele omo meji to n si bi to n ba kuro nbe yen o le lo je first wife go mi second wife third wife ma lo se so meji ti nyara ko te lo mi fi ma ni su ni pe ah won fe ma si kakiri tori ko se ma kuro nbe en ti ti ya bi meji meta lo ma lo fe en ko ji third wife ko je ni ko wi ti emi wa ri ko ma fa gbo kini ni pe ki awon obi owo wa ni se wa ka to mo ko so mo kuri bo so mo beni ke yan gbon ko to ko to mari ni bi te fi sare a fayin na kan wi pe eyan da control si si yawo e lara fe su to ba ko kuri to lati le eni kan lo bi ara bi ni yen to ba ja huro ti en kan so da control si lara so awon obi ni ka gbiyanju ka to awon omo ko to di pe won lo le oko no abo lo ara lowo ese
0: ami ami ami orisirisi ona sa na nba mi gbe gba
4: nje mo wi pe nkan ti arakunrin wa ton pe ni isin ton so o se pataja
0: sare mu pe leyi e ka san oruko yin ati bi ti e ti pe wa wole
5: e ti mo so ki apete
0: to e seun
5: adura yin gba
0: ami ateyin na
5: se ri ti o sa ìgbéyàwó àtọkù ìdí ń fàpọ̀ ọmọ tí ò tí ì tó ń kó lábẹ́ bàbá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀ lọ́dọ̀ gbó ẹ̀kọ́ òun ló fẹ́ ní igi ọ̀hún àná téèyàn bá bímọ mú lẹ́kọ̀ọ́ yóò wá mú ẹ̀kọ́ ń dání pé ìṣe tí bàbá ń ṣe àtìyá rẹ̀ yóò máa wù síbi bàbá àtìyá ní ti nǹkan tọ́mọ jáde tó náà ń fẹ́ jáde tí wọ́n níbo náà àwọn fẹ́ dọ́dọ̀ rí òní ó sì lọ́dọ̀ kápá bọ̀ sọ́mọ nílé yìí ó ṣá wá sí bàǹdán ọlọ́wọ́ bọ́yá ní láti wọn ìbá àti ṣẹ́ẹ̀tì tí wọ́n ń gbé kinní ìsìn tí bàbá ọmọ tí ìyá ọmọ ó yá ń bi tó sì lọ wọn ẹni tó lọ pàdé ó lè májẹ̀májẹ̀ mú tiẹ̀ nìyẹn bóun ni ó wà á sì dílé ọkọ tààrọ̀ ọ̀rọ̀ bóun ni ó sì dílé ọkọ tí ó ní tẹ̀lọ́rùn tọkọ náà ó gbà tiẹ̀ anámúgun ẹrù ẹwọ́ nílẹ̀ náà ẹwọ́ òkè náà ẹwọ́ ìdí ń sàwọn ọmọ nù ọmọ tó a bá gbẹ́ pọ̀ tí wọ́n béèrè pé àdúrà sáà ń bá tiẹ̀ láwọn àkàn náà ń bẹ tó kó àdúrà ro wọn máa gbà kí àwọn àkàn náà ń bẹ lóbìí pé ibi tọ́mọ mi yìí ń lọ ní sọ́kọ re ló ní sílé re ní ń lọ bẹ́ẹ̀ béèrè bẹ́ẹ̀ mọ́ wọ́n wà ń domi gbóná léra wọn ìyàwó ń kọ́ ọkọ kó ń káyàwó sọ́kọ re nù ọdún ń ṣe kọ́ àdúrà ní kálukú ọ̀pọ̀ ẹ̀ o tí wọ́n bá ṣe kọ́ ọmọ rẹ ló sì bá pàdé mo fi ọlọ́run padà yìí nínú àwọn ọmọ mi àwọn fẹ́ kan bẹ́ẹ̀ ní pọ́rọ̀ mi pọ̀ báyìí.
0: agbádùn yín bàbá.
5: ìyá rẹ̀ ọ̀pọ̀ ọ̀kọ́ ńṣẹ́ bàbá àwọn ọ̀kọ́ ńṣẹ́ ó sì bímọ méjì fọmọ mi. ọmọ mi wà ń dá lóko mo wá sọ pé wọ ọmọ mi ti ń sòótọ́ fún ọ ọmọ yìí ò ní rí o láti yọrí o ọmọ yìí ni wọ́n sọ bí iṣẹ́ yóò ṣe kọ́ṣẹ́ ọmọ mi faramọ́ kó ní abẹ́ gbọ̀ nǹkan tẹ́ bá ti gbìn ọba sọ bí iṣẹ́ ó sì mọ̀ sí fídọ́ọ̀mù àmọ́ bí tó ti lọ pàdé ọ̀rẹ́ olórí wo ọ̀rọ̀ ọmọ tí mò ń sọ yìí ọmọ mi ti lé kó dà sọ́yà kú níbẹ̀ wàláì àṣírí gbọ́dọ̀ ní bá ń ga fáṣíà kò bá gbọ́rọ̀ sí alẹ́ ni mọ́ ọmọ mi ti lé àrùnṣẹ́ lórí mi ọ̀kan náà tún nù ọ́nú ọ̀kan tún nù ọmọ mi tún fẹ́ kan kò jẹ́ ẹfẹ́ nìkan kan rí le ohun ìfẹ́ nìkan kan rí kọ́ sáyé fún ohun ọkọ̀ náà ni sọ́kọ́ wá jábọ́ ń sán mà ní. èmi náà sì láwọn ọmọ mi lọ́kọ́
0: ojú ọgbọ́n tọ̀nà mọ́ o
5: nbẹ ìtúbí mẹta nbẹ nbẹ ìtúbí méjì nbẹ nbẹ nwòye fún wa. ẹyin tá a wá fẹ́ mú
0: Baba wa ni o ni amuku eru ewo o le oke le nwo e wo sale eyin o boya bi to ye ka ti bere oro wa ni pe eni ba ko mo re dada yo fara bale nisimi nigba to mo na ba lo ni oko
6: elomi ba ti bi omo okunrin ani ha mo okunrin ni won
4: nkan we bi won le so lo ti pe baba fi wole ni bi pe opolopo awo obi ni o je pe ori awon mo obirin ni
6: ladare ko de
4: ngba ta nko omo obirin
0: eje mu pe ni papapa nbo hello e ka se ti wole oruko yin ati bi ti e tin pe wa o ti ri 0916893 1000 tabi 0911 833 lona meri 893 0916893 1000 tabi 0915 333 4893 tabi 0911 833 lona meri 893 ikani kan ga gbọmọ gbẹlẹ ja si pe moda mo gbadun yin
4: opolopo awo obi lo je pe awon mo obirin ni a ma nko
0: eje mo papapa elo e ka sene ti wole oruko yin ati bi ti e tin pe won
7: elo adesuna me loruko mi lati bako komi abata
0: esun baba wa
7: eku eto
0: olorun to
7: oluwa ma to yin sona seri social media ati olaju ko ti ba gbogbo nkan je emi ti mo n ba yin soro yi omo kekere ni mi ti ju bi 50 years of age lo ki n to mari mo ti ma n da soro oko ati aya lati pari oro won seri ni aye igba awon baba ati awon iya wa eko to n ba ti gbe wa lati ile won ona fun omo ni aforiti oni isisin yi omo to je pe ile ti jade gan baba re agbara kaka lo fi ko ile ojule meji ti re ati won gbe a fe toko ba ti lagbara lati ra re lati kole a fe ko lo ma gbe ni mansion a ma lu ese lesin sare a ma wo nkan telomi se nibi ti o loko si ore ko de ni mo baya ise tin ye gan se elowo e o mo lori nkan to nse a pe nkan to ba wa ri ni ile odi keji a fe ma gbe wa ti ile e so a fe ma live life to je pe agbara oko o ka so oko mi na de ile yi ma ni yawo ti je pe won ko ni ile re o de gbe ko ṣugbọn a ma wo ise bi awon ore se si fawon yawo won so oko ati yawo ti won ba ko ni ile to ti ni ile to dara to de gba eko won gbọdọ mo wi pe idile even ijo olorun ta won ni idile lo ti bere ti idile o ba si ko si ijo olorun so that is why I told you pe a gbọdọ mu idile wa with left hand a gbọdọ mu ko tight to ba je pe oko lo ba gbe nkan wa ki yawo ko fi suru si awon agboro ndelele yi se yoruba ni sala gbawo ki gori ba lana lan gbawo ti wo so ka jo mo ko pe oko mi bo se se yo dara abi ya bo se se yo dara awon ya wa yin na awon ta oko won ja won ba yawo won ja laye igba yen na sugbon won bo se n pari e laarin ara won to je pe awon mogo ni mo ninu ile so obi kankan lo wa lowo e ibajo mo kure ibajo mo birin o kiyan ti ko me lati kekere bi mo se wa yi iwaju olohun ati eyan ta ba pray tan laaro o ma duro kule ijidile o ma kunle kini pe e ka ro gba ta ba pray tan laaro awon mo mi omo birin meji olohun ti o da fun mi so awon ni o de ma wa nibe ko ni yawo mi ti ma ma kunle ki lojo awon mo to je ko mo ma wa mari ti won ma ti wa nile ki oko won bi awon se ki mi so e ma beto bo olorun ma so yin so na
0: e boni seeing is believing in to mo ba ri oni o se nita abi to ba fe jo mo ikeji lotuku inu mi ti edun tori pe ba tin so be na la so solution tori mo ibe ka so yen sugbon atin ko papo ko imoda
4: bi oro ti mo nso lo wi pe opolopo awo obi awon mo obirin la focus le lori
0: dojuleju
4: anko opolopo omokunrin ti ri ara won gege bi eni wi pe won ko seyan to le ba won wi opolopo okunrin lori ara won gege bi apase o de mo wi pe looto ori ni okunrin ninu ile sugbon ori to ba ma se dada orun e na gbudo o gbudo duro dada ki ori yen na le duro bo ti to ati bo ti ye ta ba nko awon omo obirin e je ka ma ko awon omo okunrin na e je ka ko won ni ife nitori pe opolopo okunrin ni igba ti won ba n dore po pelu omo obirin ni oju ona won le mai ti mo wi pe oju ba yen lo ṣugbọn nigba ton ba wole agbara lati le wa tolore ti won lati gba won bi won se ri ki awon mejeji mama to kokko pe wole lori eto yi won so pe oko le je eni to je pe o ni inu fufu ki iyawo ko fi ara mo ko na lu ogbon lati ba ki se pe kayin mejeji ke ma binu papo lati ko kan na eyan kan gbudo je oni wa tutu ki eni keji to ba je eni keji ti e se pe iwo ele o le se oko ko de se gbogbo igba
0: pe mother mo bi ni ten so yi elere ye iwo ni bile ri bi pe mother ti so gege bi agbalagba ni laarin emi ati awa denzi ati mora wasin se in ton so yi le to le work in laye ta wa yi
6: o le work nitori pe to ba ti ri pe a gbogbo igba
0: nisuru lasiko ti gbogbo wa ti mo eto wa ni o
6: ma gba e to mi gege bi obirin gẹgẹ bi obirin lati teriba fun oko mi lati se ke igba mi to ba to ka je ka gbe oro gbona bayi si ma gba as out now ona bo ba o ni ma fe to wa fe fi ogbon gan gbe pe o ni lo agidi o to ba ti pe tin lo agidi yo o le ti o baba luluwa yo ba won kan mi ti o gan fe gba lowo e ti o ni fi ile yo ba pade won ni oro tutu lo yo bi dapo to wa fe gba nkan lowo kan awon kori gan na ti mo ije wa ni pe ta wa fe gba nkan ko ran
0: olowo
6: ori mi
0: ki lo fe so te mi e
6: so wa na mo te o ko irun te ge yi gan won ba yin ge bi dada e ti n bo niyan se ri okunrin gbogbo won to lo nda ke ba ti bo okunrin bayi na ni ego
0: ipo okunrin
6: ipe ipo okunrin bayi pe emi na o ni yi te ba lo mo okunrin ge ti ma mo pe iwa yen ma wa nu won sugbe eyan lo ma je ki won mo pe to ba ti fife on si ba ko mo egan ni to a fe ma se kini inu ife le ma fi to okunrin atobirin papo pe tori ti wo na se ndagba wa ma gbe pelu okunrin wa ma gbe pelu obirin to ba ti wa ni ebi ti e na wa gbe pelu obirin ti o wa lati le bo mi o ni okunrin pe e n lomo okunrin yan gbodo to omo dada ko ma ba di wahala fun yawo lojo waju ni
4: papa awon omo okunrin to je papa awon okunrin
6: to je akobi
4: akobi omo okunrin to je akobi to fe ni iyawo nile o gbudo setan lati le gba awon nkan mora nitori pe ni opolopo gba se mo pe be se soro naturally okunrin won ni ego e ma binu eyin baba wa wi pe mo so oro bayi
0: okunrin ni won ori ni won
4: sugbon bi ego yen ba tun wa se wa se wa ri eni to je okunrin to je akobi ninu ile won ego ti won wa tun times 2 ti natural okunrin nitori na iwo to ba se pe o fe o le gba nkan mora o le se oko obirin nitori pe won ni pe ko si bi obirin le se se to obirin ma ko okunrin ni
6: ani awon wa yen lowo
4: obirin ma ko okunrin ni suru sugbon okunrin to ba ni oye okunrin to ba de je wi pe o na fe ki ile ohun ko duro o na gbudo lo ogbon pelu obirin se ri ati okunrin ati obirin awa mejeji la ni lowo sugbon ti oye ba ti ye oko to ye de ye aya ile won a duro ile won a roju nitori pe won a ma gba fura won ti o ba se pe emi mo binu nisin oko mi a step down to ba tu se o na lo binu emi na step down ko to ma je ki
6: pe okunrin mi okunrin mi a wo pe gbogbo nkan to n ba ti so ba
4: ase to nikan lo
6: to se o de ma ri complain yawo ni gbogbo gba ifun afesona okunrin to ba ti wa to je pe ko kin ri asise titi e to ye pe ase
4: gbogbo nkan ti e lo mu won se
6: ah eh afesona abi awe o nkan lo ma ri
0: abi miss all right
6: mo sorry ibi to ti n bo won oto dada
0: inu mi dun nitori pe bo ti e je pe nitori pe akoko a ri bi so awon oro yi gunle gunle sugbon are aba tete kaakiri mo fe ka wa farabalẹ so oro eleyi ka lo sapa bi ko to di pa mo lo si ile awon to ba je pe won bara won ni ipo ta n so yi iyan abusive relationship tabi marriage to ba je pe igbeyawo won ko farabalẹ rojo ipale ni pa lola tabi to je pe won si fẹ́ àwọn sọ́nà o ti ri pé ẹ ṣe wà lójú ọ̀nà o ti di pàlẹ́ ní àbò oríwà kan tó jẹ́ pé irun bẹ́ẹ̀ mo lè faramọ́ ìwà yìí títí ayérayé o kí ni kan ṣe gangan kí ni solution kini kan se eyin na le ko wa wole ka sare gbo yin papapa e si le fi atejise yin ranse si ori ori Facebook wa e sha ti te Wells Radio 893 fan page FM fan page lori Facebook e kan si wa nbe asika jade ni papapa e le pe sori 0916893 1000 tabi 0911 3 lono merin 893 eni baba re ni abusive marriage or relationship kini kan se
4: se ri nkan temi ma so oni pe enikeni to ba sin ba okunrin tabi obirin da ore ti o ba tin fa lilu boya obirin lo nlu okunrin boya okunrin lo nlu obirin ki eni yen ko lo tun ero e pa momo eyan kan ni igba ti ohun ati afesona e ton jo nfera ni o pe wi pe arakunrin awon kan soro ni bo se bere si ninu ohun ni yi
0: afesona
4: won fera won lona ni o ti fera won
8: o fe ba wi
4: mo se bere si ninu ohun ni le mo ni eni to ba tin no yan ni oju ona ti eyan ba wa wole tan ninu yan wa kuro ni ninu o mo wa so fun wi pe tun ero e pa o o ni bawo lo wa ma se se bayi ibi to n wa nigba yan o sin run ilu ni ibi ilu to tin se ni mo ni fa kuro ni bi to wa yen to ba ye pe tori pe en rira o lo pada wa o n bebe mistake ni e mo ni mama mama duro sinu kini ki ma sa forogun won tesi waju se ri ni isin ninu igbeyawo linu ina ni
0: hey wolo
4: nitori na eni to ba ti jo da ore po to je pa esi wa lojo ona ke to soro kan arabirin kan lo soro ifun mi o ni nigba ti awon bere si ni ba arakunrin yirin won ti o ti e ti fe infa olodun to fe saanu e ni o ti fe mu arakunrin wa fi han awon obi e to lawon yen tin bi pe are yan kokan pelu e to ti pe esun mi ni suru nkan tolorun wa fi yo ni pe o ni awon ko jo soro ni ojo ka ni pe o ti fi okan si pe o ma mu won lo lose to nbo awon jo soro lose yi ibi tawon tin soro o ni ti mo ba ri bi o se ti ohun ni pelu inu ibinu to ti ohun to nsubu to ye pe olorun lo yo ohun to won ofori da lo won wa wo pe ki la wa so pe o wa ti fa titi bi eleyi o wa ni ma binu wo lo munu bi mi ni be fe se be o ni nkan to fi kuro ninu ri
0: mo ba yo mo ba dupe ko ba lu ko gbajo
4: oko mu tin siye meji na ni pe sugbon o sa fe ki ori bo wi pe o love ohun inu e kan le ni sugbon kini to se yen lo n fi kuro ninu relationship yen kan to lo fi yo ni so eni to ba tin ba yan do re to ba tin di pe lilu tin wo ke to wonu le gan
0: abi
4: yo fe pon gbo ba wo
0: physical e mo pe lulu yen physically ni awon emotional lulu kan wa o
4: some
0: of it na yen
4: eh
0: eh o je ngbe papa papa
4: e le o wa ninu igbeyawo na to ye pe boya ko ti e lu e ti o fowo lu e sugbon oro to fi nlu e
0: o ni agbara
4: o tin fa a lot of sickness sinu ara e o bere fun iranlowo wa awon eyan to le foro lo ko ma lo ku si gipa o
0: beni beni o ya
8: ko temi ma so ni pe looto ko da keyan da wa tori pe ninu idile na oyan won ni pe ibi ti eyan meji ba wa eyan meji o san ju enikan lo sugbon to ba tin di agbon wi pe a nlura wa to ba tin di pe a n lo self esteem ara wa a n disrespect elomi iyawo a ma
0: so
8: be ni iyawo a ma so ran ta wa ni gbenu town
0: dile o so
8: elomi
0: o bi mi ba si re oko re mu ni ita to ba bu bayi e mo pe a soko
8: ti won lo obirin mi de ma gbe iyawo a gbe oro ebi e lo saarin awon ore won table a boko e ja se se di ninu gbogbo e lo nkan ti mo ma so ni pe ninu relationship ni abi ninu igbeyawo te ba ti wa to ba tin je pe o ti ni violent ninu e ma so pe en kila awon eyan fe so elomi ti ku e sa ngbo la ngbo e ta gbogan
4: o po
8: ki okunrin fi mug ti en fi momi ko fi le mo bi ti to fi ku toyun toyun se ijo en lo bere
0: ojo yen ko
8: ko nso ojo yen lo bere awon obi ma nfa mi igba mi awon obi mama ni fori ti o nlu mi o mo pa lo ti sanwo ori e e to ba ku lo
0: le
8: pe
0: yi papa
8: so de elomi
0: e iseju kan le ni o
9: e
0: ya
9: e do e ni papa ko ma a yi se lo se pada wa
0: le papa papa papa
4: asiko ti lo
9: akoje to ko te ko e ni okunrin bi o ni egun pe o ma ni emi mo se mi ni emi mo ko ma check money o to ba jade lati ko ni damo family
8: Kò tó bá ti ní pípa
0: yẹn. Wọ́n ṣàwá ìfọ̀kànbalẹ̀
8: fún ara wọn. Ọkọ̀
0: ẹja mọ̀rẹ̀ lé.
8: Kò jù báyìí lọ.
0: Ọlọ́wọ́ bọ́ sí ni wa mọ̀. Bàbá Henry ti dúró sí mi lẹ́yìn.
8: Orúkọ mi ẹ ṣeun látàtàárọ̀. Adúpẹ́ pé gbogbo ẹyin tẹ pè wọlé àmọ́ rírì yín o. Ìfẹ́ tẹ ní sí ìkànnì yìí kò ní bàjẹ́ lọ́lẹ̀ Elédùmarè. Orúkọ tèmi ò yí padà. Olúwa Tìmílẹ́yìn Ọmọ Abdul Latif lèmi ń jẹ́. Ẹ ṣeun tẹ wà níbẹ̀ pẹ̀lú wa. Títí ọjọ́ mẹ́jọ ìrì àti àwòlá ń fi pàdé.
6: Ọpẹ́ pàtàkì fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ̀ ti pè wọlé lórí ètò yìí ní ọ̀sán yìí lágbára Ọlọ́run ẹ máa ní. Orúkọ tèmi ni Elúdípọ̀ Olúwakẹ́mi Queen Mother. A ní pàdé ayọ̀.
0: Ó dàbọ̀. Ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ojú òpó Facebook wa Mustapha Kabiru ẹ ṣeun. Wọ́n ní àkú iṣẹ́ takuntakun. Ọmọlára ìyá kọ̀mù ẹyin àwọn tí a ti àná. Àwa náà kì yín wọ́n ní àkú iṣẹ́ takuntakun. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ pè wá pátápátá káàkiri Ìbàdàn ni outside Ìbàdàn láti ṣẹ́yìn àpáta ọbí. Gbogbo yín pátápátá la kí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ ẹyin fún àkọ́tún ètò ohun obìnrin yìí o lórí ìkànnì Wells Radio 89.3 FM. Títí ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ ó kọ tèmi ò yípadà o. Tèmi tọ́pẹ́ Akínkòlé ẹ̀ ló ń sọ pé láṣẹ Èdùmàrè wọn ò nífẹ̀ẹ́ nìkankan ni wa ṣàwátì o. Ó dàbọ̀.

0: wani kuda, awari yeshu. Ote alo ki batashu be shebae, ote lo daso. Epe anise, ogun to ngbe dani yo. Idile ko kanlori ile alaye, ono unfe koju ujasi. Ah! Mama ni olon sofa wan pe, idile to ba duo, ko duo da da o, koma ba se shubu. Bi mama se en sofon me, be ni mo lo wo a wan, isele ti mbe lo wo wa. Wan ari wikpe, ba ba ni a gbe sori percentage, 95%. Oro, ti mbe nle ba yi, ni pa dile ni. Ah, mo ni mama, Olorun na yin looto. Ah, eh wa wo awon oro tin be lori tabili wa. Lori eto ko to dariwo. Baba gbe si percentage bi 95% ni o. Ogorun din marun. Ah, woni mama to Olorun lo ran yin looto. Woni bi ipele baba je edakun ke lo dododo se. To Mama ni ise fun gbogbo ebi, gbogbo dile patapata lale eto ni. E wa dakun. Eyin. Emi a ma so nkan kan o. Boro ba ti doro iranse Olorun ke to le gbo iranse Olorun tabi wo le kan lori eto temi. Tested and trusted ni. Eyin o. Awon ti won eti iforunkun ti an kunle fun baale. Se mo pe woli wa awon woli si wa awon kan be to je pe fun alonjo ojo wa ni an se baba ti riru awon baun e le gbo won lakata temi o bi mama ba ti n pe number awon e dakun e tete mu bairo en ta ran yato se en to yoju ran kolon o to ba yan soro pe to mo ran o lo sinu idile koda bo ba ti eje wi pe eyin eti mo ri firi firi jeje mo pe adura olododo oni sise kojo obi o to de etete kin fonu e mo le ke pe mama bo ba ti eje ire won so fun yin kan so fun yin o beyin ba ti ari nkan kan ni firi firi ah e dakun etete pe mama won tete bayin ke po lohun ehn e mo se alai bi kita o eh bolohun ba ti ran awon woli re to e n ba ni woli o se mo tagbole won lo ti ku o emi se leyi tori awon oro ti n be lowo wa lasiko yi in mo pa wa na lekun isi mo mu wa ni otutu pe kilo ade kilo de awon gba mama soro pa won ti ri esu o ti ki su be se o ja ri pe ke se ogun keke to mama mora anu gba oya o e je ke nkan se won ni papapa mama e ka le ma o
1: ayo mi ti de oluwa o
2: akoko ayo re de iwo le ri kan ninu ijo mora anu gba Christ Home of Glory l'Olorun tin dapira sise agbara ninu aye gbogbo eda gbogbo ojo pipe l'Olorun se wole awon ide nja oniro binu je fofayo nibi ipade oloso ose yi t'Olorun gbe kale lati pase woli Olorun alaye prophet Estola se obi sesan mama mura anu gba ni gbogbo ojo bo Thursday pelu akore Dahayo, season of John, Henry Jowa, Muranu da Christ Home of Glory, SW/130B, Omefofon Street, opposite Balogun Borehole, Okeado High School Junction, off Joyce B Road, Okeado Ibadan, Adua Oro ne lati agogo mejo oro titi di agogo mewa abo oro, 8 a.m. to 10:30 a.m. Iwo na ma bo wa bo Olorun Eleda re soro ni gbogbo oro ojo to Thursday ki o to lo sibi si ojo re wa fi ogo idaduro amupo aseti ati asedanu bu lori gbogbo idawole re labe ipe to daju ki won na wa rerin ayo ogunlogo iranse olohun ni mama muranu gba yo ma koso di sise iranse elo elo 08059008415 ipade to se yi o gbodo ma simbe o iwo la anu kan ti o rerin ayo.